Hazo di Clay Petros Edwin de Bregong avi non one ku jao inu post tadi inkono konsuvata vano de no de Bregong avi habinat peng avi do ma maso makinango aminkono konsuvata vano de no kinesonon de ozu hansan do aw kepenak do kebohingkangan kyo do dong subability mege dino komoi ku ditino do dong subability ausongko nga abasi o kini zona na bayan na dito ausong ko masam tutubong na magya nga hansan na aw masam na tadaw bayan na kyo kapi po siyan kumat pwede nga vi Facebook live Facebook na dong subab diti mga di Sabina Wenceslaus Ipol Eric Wodit Oyo nagi Papa Ajusi nagi Lucy Linda Liduis nagi Kasni Boyok Supini Jakat Richard Joseph Jens Sylvester nagi Christopher M Christopher C Marcos diti sabi magihuho si dadaiti Sabah VFM iti humbus mazada Facebook dat Sabah VFM dadong subabiti kotohanan da tumoy mo miyang pairagay kakal pada ogumu pason na song ikot-ikot diti sapi pa pason nga vi dadaiho id live Facebook Sabah VFM dadong subabiti kon abal ngabi atop dai ngabi ma maso dati menginum do baik nasu do dong sebab dite menuno pa ba i ausong ko o mister i aso do gula dati ing ko no nuno abal ya zo do dong sebab dite pipio bago so semanu ba ko no pipio kadai do ma maso makino ngaw dite kesemban bos kadazan papauni dite kesemban bos kadazan sebagai do tambahut do dong sebab dite do dai no it kadai do penginuman dino dono nga sobab dino dadi hansan dado tomoy mo ako ang dati inomis na inumon kyo abasi na dati megado kupi dati sundong pa do poet nga aw manak na kabuhingkangan kumada tomis basi damon to do pompus na to daw bayno manak to ko do vinakas do tinan to ko do dong subab diti so gito ko subotaban o menginom pada hasu pada ti na kada pa di do susubab pada makianu no makianu do doping ka ba di ti so git pa bago na inko na po lahan is ano na po naubasanan is ano menginom na tiki dong subab in ka na magyak yo Ziko ay dito manak di Odeo Zoo na kapamuhisan. Ang Odeo Zoo, bintok na tapinay nga bi, maso manginom din no, ipun kazu kasigoy din no, hazo di Jake Mojikon, mga naging hazo di Madius Joponi, pinungana no, gaman duwa kambay no, kinungat ako iso hazo na matada sinampuban na lamay sangkotaon, Vivic Silobadit.

0: Hello, kopi bosian. Izo vanis toroi. Kada hivai. Moki nongo. Lidiu. Sabah. VFM. Inoikot. Vinasi. Om oswau. Tomai mo.
1: Pakazan toko pagu iso hozo paguhoy do ongo diozo ti abal to ni bota daw bain do. Miampai toko hozo dili ni James tebring ko mabi. Hisang. Akon ka hisang dalahan nga hisang piginavan.

Noikot binasi oso to memo to pre kong avi do vaino jam ka vahu to ngop dom vahu minit dong sovari pagunta ko nombo ko no da timpo babae no dino ansan da do kuang abi do pipi apa minit ang mamhansan da kakal po miyampay da gay de kasembahan bos kerazan nung okito kumazado okito kumazado tiktok sa babi FM ni tinga mamaso kakal po do miyampay da gay de tiktok sa babi FM do dong subab diti ingka nagi da masa mamasom kinango mazaditi miti hombus da sa babi FM de at sa Bavi FM na Facebook na dongo sa Bavi TV. Tumihang bus na miyampay na makinungaw na Hozo at Brikong Abi, Hozo Vanzapio Pusan, Hozo di Petrova, Katrina Justin.

ginavoko on si ka utamay mo kadi Juliet Salibun de Bregong Abi. Minugupit ako na jam ka vaho, apat ko pa ng vaho minit nung sabar pagunta ko. Kung ang bipod po minit, miyang pwede ka sa imban boss ka na zano nung sabability. Ring ko pa nga katuhodan ko matpunay nga Abi, daw inumang pwede ko sa imban boss ka na zano. Mantad pa na jam ka, patungo pat minit daw min sabably bay no. Mga putan bago isam na po sana dong survivability na jam kasi jam na dong survive miyampay tako bago daw kasi yung ban bossy na miyampay di manapanay the bossy na i oh boss Connie teko DJ Connie na dong survivability. Isam na kapisa mo ako bagod pero ko nga vi tadaw subab ka na hivay pangitahansan na pintaw na ko nga vi do hobi na tapinay nga vi di anangan umampay do mohombus na pason nga vi panakan hozo tadaw ko taho hansan na pintaw na do pason di ozo maza do whatsapp dati tayong ko na polahan di ozo dati kita daw ko taho diti. Ina to may mo, may pay dagay dahil sa simbahan boss ka na saan iti ito ko nga vi. Dadi man ko ni Zay Jozo na hozo may kada pinunganan do Edmund teko opoy kadi Edmund Gulingay o Clarence Monsigil may pay da izyaw na pihi ko. Tapinay ko nga vi it ko po si Zay na takaw iti ito may mo do sa piampun-ampun nung kiba do kasaan nung iso do kasaan nati kada imang tubong o voice no do may sumomo do vokon to iti na po nga kasibatan di ozo kumado vokon o kung na po ko montok do kabasian montok sundi nga kabasian montok do ideo sundi sa piampun-ampun sa pipapantang kumatiso amtiso iho no iginavot ako tumoy mo anything kada anway do ginavo di otuvong kapiso mo to ko bagot pre ko nga vi dahil ako pa nga vi na mo tabi Malaysia Madani pibabasan bye bye.

0: mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, bana ka?
1: Bana!
0: Pitukang kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikot kam.

Tohok ang ilongkaw rangangay kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intok min bea mampadownload ra aplikasi RTM Klik kapang magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, bagahin ili rimba intori inu sandarak pila trahaling rakono na buhay na puno ansuay puno inanto rakono ika ihondo ulo pahinga kono yakin akay rasabo BFM nakasuko takano rakono kapaparan kasalan rahumurut ra londom hitio hamanon sesuai takara kasalan ra londom hitio akay rasabo BFM rayus sahinga ramyo nondo rakono ang kiringo ramon nondo rakono sukanan na rimbay rimbay into rasabo BFM papariko ho kasalan rahumurut ra londom hitio rimbay into rike di check pinupusan ra pangkausan intori anjia viralaiji insan ro intrakon nikain dan tenikan sayan tumala tumalanda.

Ya, tapi nga jam kasi am doon na po na mga luminit at natutuwangan talk na to vanity. Kakapisanangan natutuwang. Kapisanangan makinang auditi ka sa limbahan na to kawang talk tuwang taraw at kodwoditi. Ya, tapi na ikaw in corona kung ay tawan. Hinapanang do kayo on talk not vanity. Akalansanan dot asanong sanang kaya tapi na ikaw.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kupuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh, bayno. Kaino, magyampay toko pupatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantat RTM, teman setia Anda.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw da makikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 44. Pokyoputan id numur iso 6, teke iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudongot gatang.

0: Yatam ni kau mama sotok kami yang pedi tiap apa yang datang sundai. Tam harana di iti pamalahawan na sunang man kurum ito iti. Hello, kapisan nang ano tutuong to pinay?
1: Hello, gigi.
0: Yeah, kapisan nang ano tutuong?
1: Kapisan nang ano na gigi ka.
0: Amba, hamati sa sundai tumbalan no mamaray to pinay?
1: Opo, kura ka di gimadit kesa di.
0: Ya, mayat gayat o tinay ko nga kailo o kuwi mitulop-tulop ka.
1: Eh, akan ni ridig.
0: Amo mati akan iti.
1: Akan niya ko i-manambir rin eh.
0: Manambir? Nakuruto manambir.
1: Pitadok-tadokan niya i-dalatom gayato na magayat ndo tinay.
0: Niradig yo.
1: Lakang kuda abo.
0: Iya, tumano diti sa ngano diti sundet nga iri nakapiha pa marait ka.
1: Kay ten siko na didi.
0: Iya, ampeng kuray ti ko madua miti ko matalo.
1: Pura ka gadi kadua di.
0: Iti ko madua irat na tabok aw aputut daguntingan ka.
1: Atokoy mumbal na. Ay katalo.
0: Iti ko matalo pinakatangkos-tangkos. Pinakatam-tam ka.
1: Patahakan pa di itang elela na ba?
0: Ya, yeah, ya, kaunsikan na di ato pinay na kano?
1: Oo.
0: Ya, kaunsikan kuma di ito pinay di tinudito naraitan daw iti sundat di ito pinay Lirni Erina John ba? Man kukago ruhanga nga damot dila sinding manta di Ronnie iti pangigalan tabilong kaditi kanaw kinong hotokaw.

Datang mereka jam ko apa dua na pada mal lima minit ada tatuang untuk data banyak diti kakal tak apa. Sampai diti apa bayan data sundait. Ya galit. Amu sungkur senang kanto iti. Api ramutan data telefon. Atu ya galit. Nuridi. Amu i kamanyan dat. Kasir-kasir iti pemalahawan da telepon untuk dat banditi. Apa yang kurupo ponsiko? Kumado kayo dit mamasa da tumanod iti sundet milamando kayo droito. Suay kamanta dat WhatsApp sabab FM milo nagi maya diti mando kayo po surato maya diti page sabah FM iti page facebook.sabahvfm. Ya tapi kau iti kumaiso sundait diti na panga irat diti magot kapo di ay amboy tu muli id tanga linonggo kapo di dogo tu sumilaw kotoria lang ka diti amiti kumaduo irat na tabuk aw aputut guntingon amiti kumatalo pinakotangkus tangkus pinakotam tam ka diti. Ya tapi kau yung kuro kad pamusarahan do kayo karat diti sundait. Bata beneko nung amu senang iti piramutan dot iti telepon tokaw ang iti sundet man kuna po andado gisam dot jam kapod at talun kapod amu manguro nung aso at pamalahawan dot sumuang nga man ku awito iti sundet mongay id mangait minggu dat taban tal kawago. At tapi kau sinding pamulis man tadi Roslyn Ginsuok iti linggang gok kaditi kanaw kinang

0: Ya, tapi kau jam kau pada apa na pada ma 2 minit ada tu tuang antang ada bana diti ponsi kau kumado kayu adit akakal po makinangau diti ke selimbahan na to kau ya tapi kau iti apa bana dat sundet mantok dat tuang dat bana nga kemian dat amu anu dat man poti lambuso tu amu senang iti api remutan dat telefon pengkoro apa pengkoro ponsi kau kumado kayu adit anu ready nakaramut aditi no nagi adit na, nakasiwat adot anu ready nakasiwat dot minamarait sundait ontok do tutuong dot bana diti kakal po harohot pamalahawan umbalan ku dot mamaramit kaguriti tum asenang iti ka amo. Halo, kapisanangan na tutuong tabinay.
1: Hello, hello, Andy.
0: Oh, yeah, kapisanangan na tutuong. Yeah, tabinay. Tabinay isa iti?
1: Ano eh?
0: Yeah.
1: Makagal, sundat.
0: Oh, iti sundat daw kumay sa diti no. Isa sundat man tadi tabinay Clarenceong iti irad diti. Magot kapo diay amboy tu muli itangalinong ko. Kapo didogo tu sumilaw. Kota Rialang kaditi.
1: Tuakan tu piasau ribu ni man keribo.
0: Oh, tua do piasau dot man keribo.
1: Ah, malam kemat bo.
0: Oh, ngah, anu ridi sedodo pokah di tepi naik Clarenceong tepi naik.
1: Oh, komal kemat bo ribu.
0: Iya, amu mangura. Pengkurai tiku mada miti kumata lo.
1: Oh, harga dia ni. Oh.
0: Meti koma dua, irad diti. Irad na tabuk au aputut guntingan ka?
1: Ikatalud dia.
0: Iti koma talu pinaka tangkus-tangkus, pinaka tam-tam ka?
1: Okay. Pamalan ka madidi. Okay, gasing kare.
0: Ano ka?
1: Gasing.
0: Gasing?
1: Harga gasing it. Permainan dit.
0: Ha?
1: Antok apa tang kusam kaya tangam ko it kita lede.
0: Oh, nga sedodo pakai di tepi na dindiri tepi nai.
1: Ah, bong sarap sarahan tu saya di dite.
0: Iya, apa pun sih kau ada tepi nai nak no?
1: Oh, mula kepo.
0: Iya, kau sih kahan kau mari tepi nai di tino di. Ka. Iya, kau sih kahan tu komendat nak tenduli kagu. Iti piramutan dat telepon dat asenang nadi ambah iti sumusut. Hello, kapisanangan dat tutung tapi nai.
2: Hello, kapisanangan dat tutung kumadi adi JLB ha.
0: Iya, tapi nai tampulan.
2: Nakado pa ko, pasikang ko hom.
0: Ah.
2: Ay, anwe tatay asundahit.
0: Oo, amo unagi mong uro po. Amba tabinay, nakarangaw ko'y di sundat dito, no? Man ko'y...
2: Ah, nakarangaw ko'y di nga. Umbalan ko mo maray ito di Clarenceong.
0: Amba, iti sundat daw. Magot kapod yoy amboy tumuli itanga linonggo. Kapod di dogo tu sumilaw kataria lang ka dito.
2: Oo. Lapo pangantiha ko pa. Hait.
0: Yan.
2: Ikanta hit. Para hit. Amatan nan naham.
0: Aha.
2: Ina pagyan na tua nga. Igitan nan naham.
0: Aha.
2: Paulian dadid. Walayam. Ina pan nan nahit. Alirahami. Kaguha dit. Paray nga. Hello, iya kasid tanai rahami ham irena ka kay mo mo raboras di tua daw di tiade kapo di kamalhingan to saraw-saraw

0: Ano pa?
1: Ba, amo ko mag-unison din.
0: Oh, mag-unison din ba dad? Uli na.
1: Amba, milo, hiba, sinding di sa'y da.
0: It sinding di, isa'y kasangan, usan sinding di, sumpat-sungkat turali, ha, dide?
1: Oh, megali, Justin Lusak, anta hiri di.
0: Anda, oh, irihat karayan ko, ay, sinding la, kinangahan ko.
1: Amba, man ko po niya datino. Amba, pansi ko na di, ha?
0: Oh, baba, megal na po.
1: Ya, na ko na.
0: Oh.
1: Ya, kung sikan ko madi, tabi na itampulan. Kung sikan na gitu, naritan daw, iti sundat ti tabi na iklarensong. Amba, tabi na, paguluman ko po niyo, ila sinding, pinakyano di tabi na itampulan, sinding man tadi lay na kakariw mo ng pagunan.

kanaw po ang dasa takaw kasanangan mantat kinapamarintahan sandiri. Tamangay takaw piludan, unsubo takaw pisan, yati tumungkos timpo rumikot.

Ya, terdekat witi pasan dosa musuhu manta di Johnny Upin 2 di Lirni Erina John. Masan kumadi rosugo desi koyok men nagi kumadi Lucy Doyo. Helen Yong yagang kay madang Emilia Gom. Nagi kumadi Maris Marudin yubo git bontoy yang gun gandarong. Kuman nagi di Sabin Idsa Ginday bagang sagi nagi Simpson Gimir. Abdul Malik Dimisatur Atampulan Tepina Judge Gimbun Majakong Majuna Lonely Inggang. Johnny Linog Bagang Sagi Thomas Idru Gading Joseph Colombo Kumada kita yung sanan kombalutan Kingaran Egi Z Alansan Atatamis Kunadangay Mayampay Paganakan Do Kayo Am Abarakat Kau Mantad Minamangun Kano may toko pati lambuso pagyong balutan dati damo toko pa yung pasi tumagi papason hiti sa Bab FM tanda sa kodong toko kumariti kasalimbahan boros o tulun toko nung akon kaya ti manakodong nga isay po nung akon ko bay no nga sira po ya po ang sikaw dia tabi na Juni upin dua dilir ni Erina John.

Ya, kapisa na nga nagigidi ako, Maria Juhan muna ko, Kapang, Josie Mindong, Ipol, Eric. Ang sigaw na kayo mamaso, datumano diti, kasalimbahan na to ko. Jam ka para misa doon po, the minute ar dato tuwang ontok dat bahan diti. Sinding manta di Donnie Ren, pinili no pitong kiadan ka diti kanaw kinong hoto ko.

Datang mereka pada di jam kau pada misa pat na pada ma 2 minit ada tu tuang. Ama ka pagulo dila tapi na ikaw kapisan na nga na to tuang kumadya tapi na Fedlis Roger. Amo alihuan kumaditi tambalot akaw kapisan na nga na to tuang tadaw ka duo. Kuma tangatabi na itambalot sa Bab FM Facebook am to yung sanan magkikinangaw sa Bab FM. Kasaliman boros dusun untuk sodopan di TI o sonong kopyo. Tapi biwa basa ng barakat mantad minamangun kumato kau to yung sanan. Ya konsikahan kumadi ato binay Charles Loginon. Batam na ikaw, kami yung datman na pagganap na ditimpo ko may ampay do kayo. Antok tuang taraw dat ko duo diti. Kung sikaw do kayo minakinangaw, amiti kasalimbahan na to ko, makatilambus samaya diti kasalimbahan automasi. Kumada kayo dit pa yung karaja, tilambus sa dato kumaraja. Agisom.awi, shift do kayo. Kumada kayo idetindalanon. Nga legat-legat tanda kayo kyo aso na suay kalansanan nga aso na ngat karikat-rikat haido kayo kumada kayo ithi ladlabus da pagun ponsi kau to kasasay makinangaw diti kasalimbahan to kau ponsi kau amo agina to kasasay manakadong diti kasalimbahan to kau matam na ikaw miruba to kakagu antok suay timpo kasalimbahan tamangay to kakasay kalidasan ang katingaligan datinan ang paganakan kapisanangan datatuang kapisanangan datmadap am hinok kapadadamat.

0: Ikaw tumanod at kauturan. Sukati na pad mamutong.
1: Ay, iya. Sukati papatam rin ang mas mantad kirita di teno. Kalabagya papatam na rin ang mas italon-alon. Palagasan nila pala si tikiti. Patama nila walay. Harap patatama na rin ang mas sila walay kon.
0: Pagkurahit pamansayan dat ko. Ingkana ko hindi awansay. Kailangan ko, kababayuhat ako na pangapo na katanudan di tanganak takaw.

May kakaw agaras ti kita daw, mga rajag karadya idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit pa yung karadya itupis, usanong na po nga, mamanawa mantad po narangan ko dito kung matupis, mamanawa mga ikentin, mamadarapin media karadya, ipanaw pa now, mangulod file, teko, book. Tumanod langkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus liba na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandot sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Tadaw hypothetis ng pamagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunon manamang kalidasan. Hypothetis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, amaw o kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinano may ampayat maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, amilang jarum, om lagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilad kaimpunan kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Katalo na hapa na tulang ni katuro di kita na po katalang piyambalutan sa pabagunan. Tamalo na pa nga sa ngulon di mila dumayan, pabisunod na sarang, ang taribad o tumbayan di ka, lalabi na sa ratulong suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nung kinaruhakan na pangatulun di otutunan, ang osiko ginawa masuk piyambalut. Na tamalot na po, nga iyolo dit pasamok id kinawa, ang kitangguang tagaya id salam manuridong, isay takaw id tingkuliti. Kung sigaw mantad kulubukan lo, sabagit tamalot na sarang. Tabit na rapya balutan sa pagkunan, mantad RTM, teman setia anda.

0: Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, montok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay montok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, montok maningalig pogun na po, nga montok kanu toko kapuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh, bayno. Kaino, magyampay toko kapatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kapusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantad RTM, teman setia Anda.
1: Kailan ko, ano at antakan? Sera dot adalan ko dot paparatrat dot tulun it media sosyal. Sang kabaras-barasan it media sosyal. Ilan pa ang milag kapagawit dot kahagakan pamasarahan. Sara toko it media sosyal, kada pimboros dit mamaguna boros do tangarat, kada paparaturat do tulun, kada paparatrat do tulun, aw tagal pimboros tarat kumatulun suay it media sosyal. Nung ingga ito sanang boros tanu, aw tagal min komen, tu aw toko kopuriman dot mantad ka boros do toko di, mila paparatu do tulun suay. Karastilius tonglun papirat id media sosial dekoratan dot pembuli cyber.

0: Amis na sila makituam. Aul na kanon tumon na longon. Aul lupa mis no.
1: Mamis, kalindu mo no na baguan mo no yo.
0: Hihi, yawam, mamaraliran.
1: Ah, monsoy pinakarat toko. Kalo lilianin ginyo, baguin galing kalindu, bago mga mga kanon.
0: Iyaw kawan do.

0: Kuaming, san mo kakaraan mo ito? Makara-kara ko rin, Mimi. Paano kakara? Masinduol guwang. Mapagawin po yung Ming.
1: Ay, kulot. Ano? Tansay laro ito si kulang takarabahuli. Ahuang ko sa lora orawi takabaris. Bocak ray krar.
0: Oh, iyo kan. Oko tupukan magay lak dandani. Kama kapal kura rukun negara.
1: Inunga kulut ka, tapi kan kulut inunga pun nu itakai nubas ra rati nu pansiluman da kaya hantaka. Tawi nu binatikan ra limo prinsip nu rukun negara.
0: Jadi, mapal mu bo rukun negara?
1: Tentu awangku, ulun ngaitu nu Malaysia.

0: apoy, kung naging mambasa din, oh.
1: Koy ho, kung naging ko ni, anang anto ko mambasa?
0: Isyaw diti, nanwanan na ni. Mayno diti, timpu ay ti. Sabi-abi ka pa ihani, pampatuntu na to ko. Todo, sana po. Anumano, abal, susuzan, abal tahasu, susuzan pa in susuway nga kiva, abal nga kakal pa in bago.
1: Aw ko o himo ni no, mambasa nga kiva nagikabos yan. Ano igiguno na po nga kahilasan mato? Kaya ho ka nagikoni nung nindaman mintong the screen, may gadyaw rin no. Paghuhuy, aw mamaguno sa min mato, nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Niyaga ko papapay na bos ka diti. Aw mo, no po mamamain zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyang pay mambasa buk. Totopot na po nga. Kaguguhi kumantad po kikita nan buk.
1: Isyaw diti. Ano buk minahin no? Pabasaw zo pa hayd.
2: Kada insud, kada insodo, ang kada hibay, magkinungaw ko sa himbahan mo, sa kadazan, iiso na nito magunan mo, na ikot ginasi.

0: Apa ta nasi lemak ni tiste? Nong akanan mau menggunakan hobi pinata kani?
1: Apa ta bo? Nga, nong apa mau ko nang kuda pahad?
0: Oh, kani, somok na bakuda ahiwan ko.
1: Subay tanaw kadahi bay mo magpahad.
0: Amingkay ka to, biya may post in Facebook diti. Kivaw mazo tanaw mo magpahad sa binon.
1: Kaso ko na po tanaw makan sa binon. Pani?
0: Hehehe.

0: Polio na po nga to luomad na hiu novit na gizuk tay virus polio. Iko pamungkang na tuat tamumuk na tuhun om kapamatay na tinan tay paralyze. Kotongkop o gizuk polio maza ipinagawas iko suang intinan na tuhun niyampay magisusuvay lahan om kapadahiu na suvay tuhun. Mamogno na pahan, mamaguna sabun, tamoy mamintamong kabakasan sandi sangyan humamus mantad pagagawasan. Kapatondaan ta kanon iabakas om omohig. Hiungan o kinatuan ngavi iakanon na pain mata. Manginom na vaig inatanok om pihiyo no kaday takanan iabakas. Makyano po ng tunukan na kutul montok magano vaksin polio om vaksin kitimpu montok tanak ngavi. Kavasa ipopon o gizok polio. Umasanay kabakasan sandi po om pustimpu.
1: Kasahimbaan Bos Kadasan. Noikot Vinasi.
2: Noikot.

0: So, do, pinanaw to ko diti last.
1: Nakaikat ako na diti. Daiti ta ko na sandakan.
0: Bah, kanaw makinangaw diti kasi man boss ka dazan. Ano gya frequency do daiti ti?
1: Sandakan na po nga. Si Zam nga pa naman titik iso FM.
0: Oh, miyaga nagidat buluran ng Bukit Garam. Ganiyo? Oh.

Pinay ko nga vino di so hazo di tino di Marta Ginon. Also napo kahiyudiao di William Jacintadius, isiao paponsiko Esther David, lotio zona di Marta Ginon. Pagulin na natimpunan, may pahayos di Richard Bernard Mikil Tupus Mahoing. Nabay no jam ko ng param sisam minute dong sa pabid pagunta ko. Kumiyamus, may pahayos di Tito Pinay ko, haso di Bernard Michael Lyman Dombono. Jam ko ng taong pod minute ko, kung nabalit pagun.

Tapi naik kong avi ki variti isto kopaihan suang hamin o miti na pangan nambit dagay mantadi Daisy Bentanun da mantad it kampung Simpudu Papar. Papaiho da minidupagun i puluna toy poruay anjun di jam ko opod apat padom himo minit dong suvab di konyab tadaw konuvo kodung padom bahubuhan iti ketu da daya it kampung Simpudu Papar. Mantado do kaya daniti manu di papayho di Jof Anjun it kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic om paganakan Majanun day nombonopo paingizon om santab tabinay kinovangan om walis nagingavi day sadu tayko in samok tuwasakon natinan di tongatiyagak puluna tay pro ay Anjun do tadaw suvab kota hungopod buhan iti kotu tanaw kapat iti pungunin o vitan pahit id panamazangan Santi Joseph Papar om hosokon nagi id kabangan Simpudu Papar do jam ko padam nuvo tahungopod minit tahib tanga daw may datay nasan suguto ko kapayhan suang amin na politi nga namit mantadi Daisy Bentanun na mantadi kampung Simpudu Papar. Papayho dam ni dupogun i puluna toy porue anjun di jam ko opod apat pudam himo minit dong suvab di kaniab tanaw ko duvo kodvuk pudam bahu buhan niti kotu na daya it kampung Simpudu Papar. Mantana do kay edan iti manu di da papayho di Jof Anjun daya it kampung Gunsing Pinampang paganakan Dominic om paganakan Majanun day nombonopo da paingizon om sontop tapinay kinovangan om walis ngavi day sadu teko isamok tuwasakon natinan di tongatiyagak puluna toy poroway Anjun do tadaw suvab katongopon buhan iti katu tadaw kapat napuni na ovitan pahayt id panamasangan Santi Joseph Papar om hosokon nagi id kabangan Simpudu Papar de jam kapadam duvo tahungopod minit tahib tanga daw. Ingka kaniti sa kapayhan do swang amin.

tanak mo isikul kadi madius Japoni. Kasudang ko sa timpo di tiki ba tanak mo isikul? Ansana his ginabo, tiambusan ko miyampay. Richard Michael Fu, imama sa tangkangaw dati timpo di ti manay na ado. Tain da puan. Isay zo it ginabo no, Richard Michael Fu.

0: Although iay tanda tumpi di Robert Joachim Sin Lloyd Boss Tatana Damantad Kuala Penyu. Ansana is ginawa tapi na nga bidet Kuala Penyu tapi na imasa makino sa imbanto ko babay no diti.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au avasi tapi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, avasi tapi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tapi naik kong api paghuhuy na katiyamus mamahis na kinawa mo kinawazo sumusut iti kapayhan hogo na gata montok tadaw bayno na tayo mo nagay mantat katinanan pamunan gata sabah inambo na puhut gata na po nga vahulingit vahunga po ng iso sin sa kilogram gata kopingan au na ub grade ko iso apat lingit tu upadam tu sin sa kilogram gata kopingan au na ub grade ko duvo apat lingit duvo sin iti agata kantalan grade ko iso apat lingit himo nga padam himo usin sa kilogram gata kantalan grade ko duvo na po nga tahu lingit tu nga padam si zamsin sa kilogram sikalap na po na di nga sa lingit vahu sin sa kilogram iho na ho goda gata montok tadaw bayno kodong padam si zambuhan diti ko tu tadaw ko tahu po nagi taon ditih duwang ay budwang panamanam di na tayo managay mantad katinanan pamaunan gata sabah matiyamusan ko miyampay hozok kadi Stella J. Ansibin.

iya ta pe ngati iti a hozo sumusut na palitinga mentok na da iaanangan da hozo hahain kapasa da tanudan tu abay hat ka ginawo na ganitan dato Justin Stimol so samano pihong ato nagibagay hozo hahain kaniyo ansan na is ginawo makikinungaw maza da id na monopo kapabalan sosyal iti da babay na ginawo na ganitan Justin Stimol.

Naikot na kapusay na ginabo na kong o diti hozo kada songon magkikinungo manta na TikTok diti taminay manta di Esbon Bo James dadi ko kada tinung itya pasasan na da kupa hozo nga wida popong o diso nungus wabiti katumbazay na kosmas chin kanangan kasa di popo tayo Jasper.

0: asuarao tamai mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Awasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Panakan hoso, patakotohu, desaba VFM, kosohing baan, bos katazan, noiko, pinasi.
4: Tapi naik kau ngavi demai no jam kau tu tahu apa dalam tahu apa minit lebah ada dong sebab i katimpunan timpu panakan hoso tadau kot tahu diti. Kopi vosian dong sebab insan po dari tu tulus pemusan kupason maza di tia TikTok pahid Shelly kopi vosian dong sebab tadau kot tahu kumadiau i tatavag vitalis atung memasan privasian ko ma sinakagon atung sinakagan sinakagon banadi sinakagon majaway om kyo kyo vanga hansan pa intunod diti pamaait ko kyo vitalis Lucia Bibi naikot binasi ko tohodan omi Shane Jasper pahingungaw na ako sa imbanta ko diti ayuh ayuh kada mangando account iti TikTok to binay. Kopi mo siyan nagi do dong usubab kumadi dantem lokakal po deho itkeningaw kalajah habus dati teka outstation gamay di Esbon Bon James Waterfront naikot na nga bingan do i TikTok deho diti akon ko ngan paintunod na matodan ako sa oras ako dung deso. Om sumusut maza diti itia what ano ka ba di WhatsApp copy mo siya ng sebab tambahut ko kadi Reddyville Charles Loginon mamason kumada tambahut ngavi megadi Joannis Mansatil Joannis Mantahan Datuk Protasius Mukiao Elizabeth Morris Simon Justin Raymond Dunung Gasi Dao James Sham Datuk Elizabeth Morris Joseph Botilu Clarice Lajibin Emilia Gom Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Liduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Julita Judith Patricia Nicholas Flora Mojingkil Tata Gumuk Tamariti Charles Loginon nga kotohodan do sakadung dia sudin naikot binasi sontam ngabi di katutun dia okay Charles Lucia tati nga pengongo zauditi mazak do handphone pia vitovit ka dadi kumatain sanan tambahut sabah VFM dan nombor nepo hansana hidas koto maimo tabi pimutan di aiso kepupuson mantadega Lucia Bibi kotohodan DJ tupinoho musnu iti pason ku naikot binasi oswa utamaimo kadi Lucia tati Bibi tauwino Izo iti Simon Boswin ang sabok ko ililinyam popongkap kumapahay diaw DJ lagi kumadi Datu Sri Panglima Dr. Clarence B. Malakun Datu Sri Panglima Sylvia B. Malakun kumadi Datu Protasius Mukiao Datin Emma kumasa bebita pinay ku mamay mamay inay inay boys manangaki ngavi kopi posyan konsikan dong subab ansan toko do kotoy mo balakat to si ma mantad do kinoingan gariti amen amen amen iso pamahavan kinongo toko hello
5: hello
4: kopi vosian
5: kopi vosian nongo suwam di jeden
4: miyagana po day diaw oy mulia ka
5: okay zaw na di Helen Yong mantan inanam
4: okay Helen Yong isa yung kapano
5: Ungkapan ko na po nga paghuhukumapay di ako kyo ang pagkanak okay. Ano
4: Koto, wadan
5: Kumana gido so nga riyan tambahot sa Bobby FM iti nga no A to Z gamay di
4: point tunod na no
5: kalati ko na nga rin ko ni kampay ko na nga rin ay so di na to hibay
4: Audi kumaos kamay di
5: pinapasitan kuma natakaw sa mga yan. Hansan do, ang hidas takaw nga wi, ang pihang buso na takaw, iti pihang buhutan takaw do, namot takaw do, iti na
4: ulit. Naikot, binasi.
5: Hansan do, kano takaw do balakat.
4: Amen, amen, amen.
5: Amen. Ikaw tawadan, DJ din.
4: Yaga na po, rin ako na.
5: Okay.
4: Ya, kano mamason kada kada may ito nga biangan nga bitu. Suab nga au po pusan. Tanto na kiba hangadon dito ito na ko nga bi. Hangadon na tambahot, hangadon na ko pusan, hangadon na paganakan, iso hozo ha hide nga akon ko hide ko zo. Nga kot ko zo kosohut na ginabo. Olesius modilis hangadon zo diao.

0: Hangadondot ang bahut ni Charles Loginon. Songon mantad makikinungaw tauhi nagi tapinay ko nga bi. Katohanan na hazaw diti. Patiamusan ko tutulus miyampay manoy mo pamahavan mazaid telepon. Kapi was yan tapinay?
1: Kapi was yan nagiridaway din eh.
0: Oh, minka nagiridaw inay mulia ka deho. It's so good.
1: Yeah. Idaw neti hinay rus.
0: Is hinay rus. Ba, inay rus isay ungkapan no?
1: Ato, no, kapag susubay din is nga, miyampay nga bila tambahot ko na inom po, no, pada sa lalo mong kap na go, no, kamay mo, idusun ko, idkadazan, to, nga, ansan da dan sa ngingong, o da nga bila sa nga, ipaghukuma, pada diyaway din is.
0: Ay, katahwadan.
1: Miyagana po, ino, oh, pangungkap ko nga bida tapinay do isan to, babi di mangungkap do go dahan saan daw da do ang babati, kuno da di ti sa daw do, kasa huwuhom. Ansan daw do nakalati, kuno nga bida isyo zuno nung kapan ko da sa, biabi sa dutay ko sa mokom, nakaantay nga bida dinis ng tanda eh, yung bison, do zitam ko to, wadan nga bida isyo zuno. Umiin na dinis,
0: wadan. Biyaga na po, Rose, tayo na ko na. Yeah, ang pengongo na nga binong kapandi katawadan kasa di Zandi at Rose dahi so good monalifon na po dahi tito pinay o mamaston ta di bo kaya miti pason na mantad na WhatsApp Flora Kunus pibasyan Flora mantad ko dahi kampung ko gapon papar pibasyan mo sabab tabi pibasan ang sana hidas tamay mo kumatoy sanan tamba tapinay ko dahi nambo no po mo isan magahong nga bim tanak ko nga bi katawadan DJ ka di Flora Kunus mantad ko gapon sumusut Olex kopi bosan dia Olex kota Bian tadau kota Huda tain senan Yezu kadi Olex mungkin kini ngos sebab BFM du tiaso id penembasangan tombovo ti mandadi ho mi hunan sakon ka naikot minasi masa minum dong sol tim pengongo do kosaiman bos kada san kani kilim tabik kan tadi no papapanaw na pangindapuan kyo oy Alex Hansan Alaku Bobo Hizon pati kapadagangon Julian Yapa mantad tambunan pibos yan dahil daw da, dahil na itambunan kumapay daw DJ ang paganakan ko koto wadan ay tapinay Julian Yapa kumapaganakan ko sandi tapinay tambahot santab di katutun tauvi kumamo bobos Reverend Father Sisters Bishop nagito insanan kawalisan ko ngavi kopi bosian da tadau akan ko tadau minggu kia Juliania pa kaya zau da temai mo kamai sembayang di ti tadau baina tadau ko tahu tapi pibasan nang balakatan ko da kinaingan di sabat ko tahu wadan kadi tapi nai di ti Juliania pa au mo ngo Julian sumusut bagu di ti kopi bosian nang subab tadau ko tahu dai diau DJ memasan nga bida kumasabi-abi ina nga ait ku ditino ngan ipinasuat di isay di Charles Loginon kyo sentob nga bidi itino nga bi ang di anaw bo jadi miyampay da pason balakatan ko nga bi day sabat ka diti hansan na hidas nga bi pibasan ko to dan DJ nakombus no pason ku ka Lucy Doyo na onoy kiguna nga ni Lucy na ait ku Lucy Doyo. Jadi bah, debay na jam ko tu, apat nga padom ono minute dong sebab id pangunta ko kino to ko hazo di Jubilee Josephine Lantuis. Peace of Azan do ko po season.

0: Panaran Hozong, Katakotohu, Besaba VFM, Kosohing Baan, Bos Katazan, Noiko, Pinasi.
1: Kapivosyan ni Diaminia Gansing, Mantat Kampung Kabulusuk. Hello DJ, kapivosyan ko masa Vavi DJ, Dino, Konti ka. Songuhon so diti Minia. Mamasan ko, da kuma da tapinay nung abi, iflo folat Tita Kinajil, Helen Yang, Adila, Lucia Bibi, Dandi Dolores, isay Dandi Dolores iti, Joseph Patilo, Om Nagi Imulina, Koyung, dayo it kampung susuran, ano na abal no, kadi minya gansing, abasak panum odibo na nga biyangan, anaw na pangaaw ko di abasak, yo to, mamaganap ta ko na timpo, may da isuway nga, kahumbo sa pason, kani, IT sumusut mantadi Wilbur dari putatan. Mai pada gak pemusa pasan kuma mengkikinang oleh Sabah VFM. Tambah pemusan ku dari tik. Mahidas temaimo da kadi Wilbur dari putatan. Sumusut koyok men. Hai kopi bos ya. Nung sebab tadi aku tahu kuma dia DJ. Temahut ngawi mega di Julian Niapah, Petrus Tempulan, Yagang, Emilia Gom, Abdul Malik, Yubuk. Sabi-abi, makikinango dahil kasayimbahan, boss, kadazan, Hansa, napasik na po si ka, na may dasto ko na dato, moy mo, ii na DJ, kadi si Koyokmen. Hangadon dadi do ko ngo, da oho no da mo nalifon oy Koyokmen. Mo nalifon na iti sa samano mo. May gana ko iti asumusut iti maza itelefon, isa iti. Kopi po siyan to pinay?
2: Kopi po siyan to pinay?
1: Oh, isa iti.
2: Is ako yung David Masawi dito sa kampung mo, Kinarot.
1: Oh, atutunan ko, mantad kampung mo, Kinarot, to tuhon kampung ko, David. David, okay.
2: Isa, ikampung ito ba?
1: Oo ba, ano yun?
2: Bismapping na po.
1: Ah, tapot. Isa yung kapan no, tapinay, David?
2: Katahodan. Kapagulo ko ang isang pagunakan no.
1: Doy, katahodan. Nakaza.
2: Ibabasan. Kapabasyan ang kapibabasan, kumadad ka.
1: Yeah, katahodan.
2: Ako nagyahiwan, pag nakaan ko siya, dito yung kampong mok na Kinarot. Yung kakaan natin.
1: Nahiwai Gideong, Gideong Lahuban.
2: Yeah. Gideong Lahuban, ni kawalisan na gina.
1: Obo.
2: Dahil kampong Lipaga, Kinarot.
1: Topot. Ada hiwai isip jamul amilisius tuol.
2: Ba. Isip jamul dari di tua kogapon amilisius tuol dari di dekat pemuk narut lagi.
1: Ba.
2: Mana pa saja minugun sun kan tau.
1: Oh dade.
2: Mano kon pito ada bakas sa kilo no.
1: Ba ponisan kutino.
2: Amiga kan natin dito.
1: Ba katodan Devin Masawi Kampung Mok.
2: Okay, nagana po.
1: Na oswaw ko sa. Angko di binasi da ko pitalifon kaniyo iti na kasibatan. Ba may ko pa di gabas iti hazaw. Hazaw pigina van. Guhi no dai daga. Jeffrey Avitus.